0: support.
1: Wanu suwa titi mkunyani subi nsuwe mu ni ya wani jiri suwani ya ibiti miyabuwa utu mfuwadi atuja se uyo hena uti ya kunya suwa ukurone ja padie asa asika unu una odano nunti se mu ye bibia abusiyampe ni mfuwane njemo sadi ebe ya se enfa se sikebi aba na wumfa nfye uwa anka se wabusu ya nunu ya no ni mu ube ma wa manfu wa nonsu enya e wumfa suwa na wasese wa anye ni saa na yedi asamu betune ni muwa menshi ya dia eni ya uwa henu unu wabusu ya adesi wabusu ya na mudia kunyani yebe ji mudia frimu
2: nite se
1: uwa uwe chino unkrofu ubiye ni wa ube timye dia diye ni biu na oche ni emeni mu enai na wadi asasi ene yeye wase sika hako haba niye meni biyaba ni munu wena wafane kesie pa senti wafane kesie ni se se watu asasi ya diye dikano yeye bitu wase yeba ewo ye adishi ye ni mua ye nkubo busi ya baby ni mubo use se wahina na busi ya peni bile dawa sika befri baby ya baye dibe yeye nini nano se utimibu wabu anu meda ho dia to subio ese so manfo no nsunya eho emfaso ntimpuntu nwuma ekoso wo wa ukrom no ese se sika ne bi uremu kese na etimeboa ena dia to sumie nsanso eye adishi ewo ho ewodi besi wo himaso na wono nso achiche biama adishi busua na ewo ho ni nyina ena dia nketwa to no na ye eyo man hine edia ana utumfuwa dia na utumfuwa sese se baby edrono ena mse mpuntu ebenti no ono dia anka mwode bebre no no wasi ya mfanko kani ya tusumbi edu no eye omanfu ono edia wane de eye mpuntu ono ya mfanko kano na mpuntu nyumane nkwe chiri emu omanfu ono honto wong na emu usa wanyane saa na wanwe tinko nyuasu no di kompleye eba betune ni ewo menshi ya dia ene niche se ye tu amu wabusu ya na uboni nyina ye yimu efrimu na wachere se saa ensise ya ode tu hono ubili konfu anoche eshe embredi yo son son ene dema ni onubedi na de setu tu odikain mrande ye diyo son son tu wane dia ode abe kangu ino abe ye diyo son wache chere se se sikane ba di enkese wo de bre ono no faka omanfo ne de ho na moma empuntu nyuma enkoso ewo ho na empuntu nyuma ne koso a se anko bia ebeka ne hunipa bi eno bema enti ase odo eni bia koye aba ewo montem ewo baabi a mote no eno enti se eho ne asante ne wode ama mejiri se hanzo ni nyina ya kanfo ense ase enti se efi ho ne sane eba hanzo a ebi a obi nso betimi afa eho adwene no no nso de a ene de ewo baabi a wote ama etimi aboa ne manfo a wono ne te sense se de ense ase na ba se sika akọ no yetu na sɛde sika ewura mu no sɛ bi firi mu na edime de yɛ mpuntu nwuma ɛma wɔ manfoɔ no ho tɔ wɔn a ɛna bɛkyerɛ sɛ wo a wote akonyare so no wo yɛ nea nipa dodoɔ no wɔn ani ɛbɛgye ho ɛno nti na meyii wei ɛfiri sɛbe ɔtumfoɔ di mu sɛ nnɛ mɛbɔ so wɔ ha ama obi a wɔretie no sɛ ogyiri sɛ wɔnhyehyɛ biribi saa ɔnhyɛ aseɛ nhyehyɛ biribi ɛma ne manfoɔ no ɛho ntɔ wɔn sane sɛ sasaase koraa na wotɔn a eyo manfo ni nyina adia na wo na wo tie nim ti wo e wo di enim no men fa nye wo ne wo abusuafo onko a me mu ni che ma won wa ehia se so ni nya bie no wo ni timi nya bi na ma entiase enye adwuma we ne ne me de bremo na wo che e ba no me di foforo so e be san to am so me da masi
0: otumfo aya di u
1: wasi ne de de mo san fa nko ka ni mo de ye oma adwuma no na emfa emma wono so ho ento
0: open so
1: that is open so
0: dia na ko ponish na
1: that is it
0: dana any telephone no so dia dia e ka
1: yo we bu si afo
0: e be gi afo
1: eh na dia se dia maka no e ye
0: 055 010 0110 8123 0555 0555 0110 0110 8123
1: right
0: e je brief am da se na kro kro mi bi wo ha wo de so so na
1: afi ya
0: so
1: na so sebi penise wokasi woni mo kobe bre aye kuja enti dia mi de to amanfo nyina enum ne se ye ma ahwe ahwe so emra ye mu na ye hu se ye ti o man mu na wo ti o man mu a ma o man ni hu ya ansa na de aka no wo de atoa toa so se wo ti mi ye ne sa de a wo bet na o man mu a che na emu nu wo ye se me ye me nko a na mde ka kan se woni mo ko a ye kuja
0: Aja, o passport are you ready there?
1: Oh, are you ready?
0: Are you ready?
1: Are you ready?
0: Good. She be doing cool work, you know. Thanks to you, computer clinic. And then for baby, we be about thanks to you, computer clinic. Ding, ding, na ne machine si papa, ene ayarasa papa, and kofoka omosaka. Thanks to you, computer clinic. Typhoid, it has a disabled Ghana for pa Africans. Nyagro, asthma. Obu o wa chese wote ade kitu e bia. Obu o nso so a bosume dada bo bosume bebe bia na ne fichiku no ha problem. Obi so di akwa kwa kidney failure amesrew. Ene thanks to you computer clinic ena kofa mfidia anode high quality diagnostic machine papa. Na wode aba asaman kese ne suhu kwia ano quantum pono so mesrew fa number no na ko na yade bia no so omuntu ever ma si amoya de so ane no chese omo nsa omo sa wo be ba cho number ne 054 5252 880 054 5252 880. Thanks to you computer clinic we say accurate scanning effective treatment na unim se nyankopon ya adoma ochina chiye ochina na ochi pepepe ena asempa fm ucl fundi no ya debe sheshe so ewo ti havana tema community 9 anopa 9 a.m sharp na opi medibibia chichiri mitia chese mintini use boxe shows ene shemi use die yu ene branebe supportu eye u favorite steam ntuba na osha u club jesi meye ene misaka media but mesa tiasha ifi ochineko na fi machine de bawura mu ane de kwie eye memene da ebe ni na wotwe na akyedi ankasankasa e wo ho amo amo badwuma de me so mo mrantem because 5 aside football competition penalty shootout challenge ni nyina be koso e na flip the bottle challenge ni nyina be koso eniti bra na ye chew wa obedi kan na so obedi nkonim television electric iron ni ade di na ye de chew kwa entibra na onso join ni enu na efimum ewotema na sada no kwa dem se jabra na dwono ameda o baby bi etibia ko gai kama kama kama kama